ebel le e ya sa na has ne ako di bitsish tijin linigi e a de ya hata yi jida bit asna ato le sniko hadze ako di kwe ebkagi ya hayi jja